Nandere baba posabre kababa. Wasamsema ye novi yase. So vito viyasi muni ama. Na winyakopa umuto nini mungu. Wasamsema viyasi nina kono chamu. Na diobaya diyo winyakopa upani. Onono batu na hodari.

Onyame abra ne mani da swasa na mi tumeri hebe kum ni fa peni atoye na muo bie fru ho ma no peja mani fe fru no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seya o papa because on buto utini enen ni onyame.

tena makoma mu meni me sama koma no so nya betena mu a ne anya na asen wo besesa no ah me pasa me manu so me pasa me manu chomai hi hi ha mm ara ba ha kwame na miyesho me pasa me wona me pasa me jano aya me yo so ni tia nyume na to bi bi ni odi ase a sa to bi ni yesu ma jan kanani mu sa to bi ni yesu ma jan pa ni chepo sa wo tia nyume na tete wa bi kwa yesu kita wa ti ni ja e wa nyume ni mo nyume ni mo to bi ni impa ni chepo mi ba za ni sia no malaika ba se aya na na ma bless ni ame kesa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

0: Unamo bro, ayo sama.
1: Adumi mo bro mo ayo ma.
0: Amu baba ene mo.
1: Eka ni ma ye bre yo pa. Kaya mensi.

Nandere baba po shabri kababa. Wasam semaye nobi ase. So bito wiasi muniyama. Na winyako pa wuto nini mo. Wasam si biyasi ni nakono champ. Dadyo bayani o winyako pa wabani. Ono no batra hoda.